0: Amla, nga jekjina lobe shindo san yidu ki. Rangar san yidu do.
1: Jekjina ag shindo san yidu.
0: Jekjina ag shindo e. Yonga, rangar lue jang yes gyabdush. Ni se su na, rangar ka shujang mida, shindo ge, rangu dikta.

ཉམ་ཉོམ་མོ་སོ་ཅོ་ཐུབ་ཡེ་ཝང་འཇུན་ཅན་ཐེ་གར་ཕེམ་ནེ་འཇེམ་དེ་ལ་སེ་ཤིང་ང་ཅུབ་ཤི་རིང་འཇོ་ཡང་གི་ལོབ་སོ་ཅ་ཅ་ཕེ་གེ་ཆེན་བེ་ངོ་ཅོ་སེམ་པ་ཐ་ཐེ་ཅེ་ལོབ་ཅེ་ལུ་གུ་པ་རྒྱམ་གུ་ཐེ་ལོབ་ཅེ་ལུ་གུ་ཕེ་རིམ་ཐ་ལོབ་སོ་ལོབ་ཅེ་སོ་གི་ལེ་ཐོན་ལ་ཁེན་དོ་ཤི་བྱན་ན་ཨོ་ཤི་ལོབ་ཅེ
yo yabu nyinshi yargye yuwa chi guyo be guja nao shi. Gigengi tumi Li Xiaohui ta kikya la tsimzhi nanggab. Wanju zhengki, kwanzu ta za zi lingmyo naan ne du jengi mendoon shubha shi. Kongki, gigengi mi rigi xeri tarbe tonggen yinbe lobsu tongme samdoon kyang to jo san shungzha ta lobsu sangbyo to ne suyun sambo tarbe tongwa ta siji tiwe che wa zunen che kwe. Rangwa la zhondara zhushu qiru dangdi, losu lupzi qidang sardu qie ne, pyochung xindenpa tiwe mao wa suzhong qi gu. Samlu qebzi lupzi yabu qi kara, kodiwe gijie tuan ne, lupzi qie di, lupzi qi nang duen pyochung sosu donwa ta, lupzi qi qidab tuku cangdu dang to. Loma cu, xie juru jikdun qi be chu, Zhonghua miri jikdun sobe duxie dianpo zogyo ro, jikdun qi gu xie somsi. Lingmyo qi gab gigan cu, pyo qi lupzi pegye qin be chumze, kimzaan chido mangbu longju tup yu la. Sama, penpa topgen shada yinbe, gigengi lene to tiwe bezun che di le duen ka kanyang zhubyu yin xie sumshi. Tsamdi nanggab wong jing zheng ki, tangi co jen zhubyu ba co cun, lu tuyun Xi Jinping su xin nangwe tang zhuyang ki, lo sung di ni, yegab gi chu jen ta, tangi chu jen la zi yu tajong che ba ta. Lo sung nguyen la pegi don yu tajong che di, lo su ting rib jen du gyo su donwa ta, lo su do che gigab zu jun che be te, tab ju ke jen duen yu. Jigab su ji Xi Jinping ki, Lopsui le dun le ming ne, ka guwe ta, ka jen ke jen rib tan zhima na ne, ngan cui le dun ka yabu zhub gyu ro, dun gyu ki ka zhu se dun ta, zo wei xi zi sa kodo na yu. Loma nang, ran yu zhong dung wei ki, Lopsui le dun ta, pyo ki le dun go la, ji gyab shu ji Xi Jinping na we, ka guwe ke jen ta, tu rib sa be, dang gi pyo yung zi chu, la dara tun gyu nian dian che ba ta, din ling ta, pyo ki, gen kam, tan zam dob zi je ki tun jen shi le tambur ming ba, Lopsung di ni, nguan la pegye tong we tepchun nipab kejian to jo gyu tajong chepa je che ne, lopsu topjian zhong zu zhun che gyo su tang ne, tuyruk saba ra, pegye lopsu yu cha cha la chumze saba gyunze meba top gyu ro gundi tang yu. Zhong yong gyu lopsu yu kek gong ki, pegye ben jo ra tang jizo pegye tong gyu ro gog yin so gen minbo ra tang misim, xin tenpa je gi ne tuyun tak jo cha gyu ra ming ne, lo zhong tang buze tor dong, meng si dian dong, gi gen bunga topje ra tong wa, qiba so gyong je gi le xe qenpo nga lakdara ding sab che ne, lopsu piu da kongpe yong gyu ro gundi tang yu che somsi. Wang Juzheng ki, zhong yong gi gya jie gi gen tang lopsu le dun be, dengge ni la zi guru taji du shuwa tang, song gyong ni taji du tuba che be, to zhe ne, lopsu le dun tang, piu gi le dun gori ki, ji gyab shu ji Xi Jinping gi kagui ke jen tang, tu rib sa be dang gi piu gyong zhe chu, tun gyu ding sab che ba tang. Mi san gyong we xi zhe len gen tun gyu che di, lopsu le dun ki chu zhe toru dang kara, gun ju tang, xe ri, lu zhe, zhe ju, nge zui jie cho yong kongbe dong we chizo rinu ki zu zhinba ta, yun zhinba so kyong che ne, pion zhong yu rin digwe ta, byu da kongbe yong chi, li ge tiwe che wa byu ge. Gun ju le den ne misar kyong wa ta, lo zhong se kyong che gui xing, tong da paru som tu, dang ge che du min na so kyong che ba ta, ge gub ki che du xin denba so kyong che be tong me, sam du me je ba ra, Zhonghua miri jikdun sobe du xie den zu che be lop so, lop gang ki lop zhe ta, lop zhe rin ne, chizo la len je ki gyuri myong su keba che gui ba ta, Kachil ngogwe chibe tatsu ki lopsu ta, pyo sanyen doruwe lopsu gyundu ta ne, gyaje lujung shunyu mwensim ngan sabdu jokyo ro chidun che gui. Lojong rengjuen ta, ngak lop bedun che gui xing, lopsu kebe nyingdop tarbe ta, laklen shukjen tar ne, loma ra, mishin sangbu shukjen teba che to, lujung shunyu chalong ki lamdun ba yabu chiba ta, rangdo ki gaje bedab ta, gersin mebar legi biyuwe, suyugun gyunzen ta tarbe tangdi, Mima gigen ki siji rangda minyamba che gu. Kenji yangba ta, den zui sardui che gui xing, pyo gi tuyo ngu la xie zu ba ta, lome ne cui ta zung zhe che ne, nguan duan lop sui samshi ta lupzi chitab lopzong shu di, cuk zhin nambi pyo gyuru tuyo ngong ta, zheng zin jen ki lupzi tuyo ngong la den to, le gu ro zun xip ta, lupzi ki zen yun kong toru dong wa, lupzi chitab sardui che ba che che ne, lupzi la zhu nang den la pyo zi yongwa che gu. Zewa zhang ne tanzam la xie cu gui xing, ger gi lop sui pung dun pion zhong kong bie dong we ji yuang tang zhe zhi che ne. Lo guang ki che di ti tanzam zu zhun tang le gen bui se tab zar zi ne. Mi zhe rin dang nguan bar che di, pio gi lop sui cha cha kong bie dong yu ro, lu ri tang dup zhu gen.

0: Sanyi ngang su pichin lo nyayi. Che za chuk tum chikim sangbi.
1: Kinza khar chinti yun ne chi shi. Nga samla tang ma ri. Feiling da bo ma ge ni chung ngom xing ri. Kiran zu yang tang buri samya di chi shi. Yine nga ri rang ge ju jo le. Ni ju ting zung ne ri be skechi chigi yi. Rang ju jo ge rang kechi tang xing ri be. Nga tep si yu.
2: Kesi rang ju jo ge tep xiong kushu chepe ma tse ne ju di di le tsep jay yu na kinchen chi zi yu.
1: Nye fei ling le se xe che wu riba. Ne ju di nye geng ge chep ji. Fei ling da. Shu cheng le ma nye kha yo chen nyu gu ma ji.

0: Yasho.
1: Nye ral kofi da matali kiyu. Rasho se se amar samchu.
0: Yasho. Dinzu, tingu rangi nga jebe jalari. Rangi tsangma pa kiyu.
1: Yinji dindre chokduge. Tane su nga rangi chekyu mebe michaabbe.
0: Mansi nye jaladige, rangi gu nye yi. Yine nye rawa le, ngini ngudu cheche ge sepsi yana samchu.
1: Xunli, rangi nga zidun saya kinti ime lopchu. Dusu le donche na sengbe suyabduge. Nye rangi gabe zidun jani, pomushan dar gato urbe a.
0: Dine nga che kemari. Goyi khan, nye rangi le, kuanda le wiki. Dikon rangi dugu shira tonsu. Rangi nga nyimdo nyo. Nye singlen ki debri, rangi nga yahu shira chi yu. Tingwe nga nye nizibi shira yori. Yine tanda ka chebri. Nye rawa le, rangi digi tonu singi.
1: Xunli, rangi sheb takri. Tingwe nga rangi penzu kabuti dhe chebri. Rangi chensu dhundu shia je, dhropi yob dhugi.
0: Tingwe nye rawa le, dhidu shi nyo me. Nye amla bala ge yuksa du, nga da lo su jikushi. Nye kong nirile ma deba kyeb tongchi la. Kong ge yimukwe me chu ni. Pye ma topji, ji le nindar si si ra chu su. Dine shogu ji le. Kong ge tog ne chomri. Che sa nye yang sa nga ra, amla kong nang si je, tup kyob nidri chi yo ma ri si. Ge yi han chung ma sa. Ngarang kap sira yu ina nga ngune sigi nie chu gu che je ran nyok su ya di nga ge ri chob yi ya di ra chu chi yu nie ran zan ne lian zi chun sam chu ta ta sam dun du nga re no sha lian di nga re so so ji gu ri mi xin da ru ha ju ya yu ma shi cha gu xie na nga sam lu tong bie ji le sim lue shi ra chi su nga ren nga da ka gu su gu me nga lo chu zhe le ne zi dou le ren wa qia yi luo de yu di xi ne nga ji xuan le mi zi ji zhi ba jie za ta ji ne ra le de ha le ni yi di kuo le me yi xi ra su su zi ma sa a nga se ni le huo xu ni yi yi han ni zhe wa le nga ni ni pa chen su qia di long di zui bu jiu bu zhu wo mian sheng ge nga ni ni ge lo ho qian bie tuo ne mi zi kuo zhu di mo de ge wu ma shi bie de da nga ni yo go ji du dian bie lo sum zhu le zhou yo shi
1: xue li ya zhua na ran ge yi xue li wong ne ran ge yi zu ma sa Rangi kakil nawa matam che, nga kao che za nye ya si yi. Tsu ma za. Tingwe nye rang putu shi chata yu shi. Rang lo gobe zidong di nye rang zhe tu ma su. Ma shi nga rang nye pin zu putu dang da. Ma yip shi chasui yu shi. Yi ne rang nung shi ki pom chige nga kao di. Nye me zidi bo che ya tun da jin sen bi.
0: 你也浪子吹了,让给陈家忙不下咱压死你。遗憾。你也让了,个人岁压大,自动陈家也没多面。

0: Les, desir budu la, gaya chen budu. Tanto rimi kuafi dong ya yu za, wunye lung dhe rang xia. Nye kena zu kuafi mungu, tanto budu dong mi, chen zang tojena xiu yin.
1: Kiran gen nga zu kentes ki ju.
0: Nga ting buji, de kuafi nyong yung du kena yin tu ju. Kena nige kuafi xe yin song su. Nye xeb chuma ala kishi chibi. Nga gen ra chung beji la, chua buka xe chibi yin. Bi ju khan nishi. Xe ya chen fei lin la, nyok tu cawe kyu shi chep si gi. Nye kena zu gong si yin pa xin za, Nye lam saa kish tiga tabi yin. Che za tupsi di nyi chu. Chin yu psi za chulian che che bi yin.
1: Shu chen ki samsi ma yin bai cha chi di su su rogu che tobi yin bari. Kiran toji shi wu yi, kiran gen nga zo sha ro shira na chu.
0: Di zhe baxi. Di mi saa la zhe saa mi che psi. Kena zu sim saa di zhe na du chung zhe khari yi me kyun ni kinko baxi. Yin ne kena zu mi shin da rupu nang goxi. Fei lin chu ki dian pa song za ke zi nga me bi ne. Mi shen da ge ten ten kenan zo sha ro nang kishi. Xia zang kenan ge nga ya sung ma shi. Su su ya sung tang ma shi bi la. Jik ten di to la, kenan zo nang shi mi ya gu di zhe mang zi yue bi ni yao ka zu.
2: Diri rang yong bu tong bu shi. Kan yin si na, rang ga kar xie bi nang yi zi xing ma shi.
0: Jik ken fa la, nga zho su me pi xia za kenan cai ga yong bi.
2: Chosu mei pshab shi, ji mei tuni tu zi yo shi. Tang ee kiran zo pengi tosu mar shia. Dei ma te ro, kyo kyo.
0: Jike fa la, hui da hamle ne zu di, su len ge mei kiran ge hindu mi tukwe la. Bo ma ge rang chil dan be mi, jige ce ma shi. Sabso che nima to godi bi shamu lai wa.
2: Ta chi di yu rang yi ma shi.
0: Tang shi. Tang Duo Qian de Lu Zong Liang ge xiang biao qu ni ji. Ku Luo Yong Jie, qiran kun lian luo zi du. Ku ma zhe wa qie bei ma zi, ji ge fu lao qie xi zhu zu jie, qiran tup zu ya di. Ji ge fu lao tup xi mei qie, ta me de huo tuo xu a xi du ji.
2: Ta ji de qiran zu, ge ti du ne hong yin xiang za bi mu shi.
0: Qiran wo bu xi da. Ku Tang Duo ne qu ni xiang, qiran yi ne qu ni di na Tang Duo ne cui za bu xi. Di zhe tu ge sui bu ge ji ge fa la, qiran ge huo kun lian luo na ni mi bie, qiran ge ning ne zi san ya qi du huo kun lian luo xi, ni qiran cha ruo xu zu ji ge fa la.

0: Ale, Kanyi shita khala sa chibi.
1: Kanyi?
0: O, loma mo tobe, turi lup jingki, lop joshi. Kandres che nga chayga yongbi na, hinji nga da zongbu yusigi. Changgo shio na toje, gejitske xeya mido. Tuzi chola ta roshya. Jigyo lola, chi da tangda, zesu mi yi na, so zong to tangbe, rup jangbe, mi da zhwa zu usigi. Nga nang shi, shimbu mawe mi di zu. Mojin lop jo da, tujin lop jo chui ne, zhwa zu yu shia. Ni gu tuya lop jo di, tingwe kandre yu chi bie, chen sui wudu.
1: Lop jo di pimi zhi bie.
0: Jigyo lola, kenaga wune, mui gi kingu duwa la. Ta rang shi. Murangka nga tsaya pechin tuta tso di Kimzala digi rang meyab zha Chaza nye samlu lopsu kebu uyu zha
1: Rangu lopcho di Lingzi yu da lo zhang meyab zha
0: Tintze khuwa, sikeb lo la Nga lo khuwa li wakshe Kong kor shui bina Sem ling la gyu rin kush tuwa ma zho Kesi kirang la chale shinda bina nga nye chungi da la
1: Wei hong Rangpa la di hulbi.
0: Kiran ka chiki, nang da mi la.
1: Rang sim xio la. Tang to su su ya wu yuang mi xio zhi. Ding zhe chunung xin ni, gian guo le, ta to xia yin zhi.
0: Lis.

yun zhong cè zhou nang ki cè du zhè ni, cù jù dèb gè xìn. Tè lè, dung mì ngùi zhù gà dàng sùm jù sò nì ki cà xè tò wè kù lì nang, kèng nguyen xèn cù dù chè bà rà cà bù mè bà cùn tò. Wèn gà, rèng chùng ki gu gyù rì chè wè ngò cà rà tà cè sò gì dùb xù ni ngàn zùi lù yù lè dè bà xì xì. Kàn tò mà rà bù tè ni, yun zhong cè zhou yì cè wù tò zò tì xì. Tini, penzun jili jikdeng che xinbe gengwe nyebe tumo to dupsi shi. Chibu che yinbe, choza ni, se kule toge che nanyam jen ki chabun gyangme churien gengwe shi yinxin. Te pongze chungla, cashe sui shu xindu chenbu yu. Cashe towe yun chong cezo yi jenyata zawo nam zala du dangdi. Te gidup geyo ro songyab che xin yu. Timi ringze la, Limi chik zamgi semje marbu te ming la cabu xie ser xing. Tini ca rang rong ki kuryu nangdu ya suen tu. Se chok zom chige mebe cabu cu sui de ngang ca zi nangdu jigar rui gin gebe kangdui che ne. Ca zi ta nyam tu chukun shibu kyab zhu tu xi ne camjo chige yu. Tu cung ce zu ra ge ngue le do ngue bu xik chua xin yue jing. Yongsu ta tebe chuan da ni tuan ji yue. Mar to ni, ci wu ngui ki kanto zo ta, ci zo yi cham dang ki kanto zo te ya shi. Long shu chak bu, ci zo jam yu ki zing bu chu nam yongsu gam chi ne, gam xie chi xing, ci bu to we si xiri gyu tu, pu xi chi jiri pe wa ta duan ne, Zhang Wu ge zi xin xie jia jiang duo ne ma duo tu jiu ge yue. Tieni ca zi ri ri yin xing. Tieni sai ku le tuo ge kar zai tuo bie ci ju ku yu du ge zai tuo bie zi xin ji bu ti shi. Tieda ca xie tuo bie si ju nang tu zao wa cu ge yue. Ma duo ge zhu zhen tuo tu bu gu mang bu ka qie ge yue jing. Bang wei wei xie dian ba xie yue. Tsa zi zi kansa ra kiba ti, tsa zi u nye gori ki sa yu ro sang chu ki gyundo tun ki yu. Ti za we, sa yu chu ne tsa du ma bu du lian che ba le. Tsa zi u ta goro ki sa yu nang ki tsa bu du ce ma ru chin di, tsa me zi xin xin da ge za top yu ro pen do yu. Tedara cesogi mwazar teya, yun chong cesu tu lariya gyundo tuyamba kangshik ma se tashir singne mutu pirim sabi chosu kongpo gyurshin yu. Cazari re kyab chose shu gyube na, cazari re ki tagor tu, ca duze mawe dam re kwe shik chub yue be. Dige seri gya chi mang tu zhoshin yue.

0: gibsin yube news harchi tegar yunjo chine longju chitu che sangma thiri ni ngune lega chogen chung ngune sebi na damsa sira ri wangya pa de du de de la sangma yin be se ri ti da khanje che chung bi na thiri ngan chu thung ngul chu sib ji chitu ngo che sangma se ya ti na jin nu mi be ngo che gyu cha che de chu se ma we khu yo le cham be cha gin wo le nu thang song nya chi song che chi be bu li thang jang ma de de so gi khe ju den be ngo che su ba si gyo ri Gamjo na lu be ngop se ti ri, sui nyar gik shio ki tum gyem ne zon du, mi mi nyung si ki ngop se zangma ti ri, jir dang ki ngop se xien le, kong ha jang ki to du sam ne, mi ka xe la, xingen na ne ngop se guo ba ta, ngop se zhu, ti ne du ba jie che be gu rim ki, rin kun de pa zhu gu yu ba ta, che ti da sui ba yi min ki to gu yu ji, che zangma ni sui ba yi nam. ngop se sui ba yi min ti mi chang me tu gu chen ba chi be ne dun si ri, Kan yi zi neng ngop se ti da so zhe ne zhu jie dup ji, xin ne gu zi cong gang ki sok zhim gang di xie gu yo zhi. Gu rim di chu ngop se ki ngu lu gu wa qin yu tam. Tung ngui to se ba jie xie bi yi ne ngop se dup ti ne sung sui ba ne te me ba xie zhi. Ti ya ngop se zang ma ni, ngop se ki sui se ka ji lue dong qie ne yong wei de di tun zi xie zhi. Wan ga ngop se tung ki ta tung zhi ki be gu rim na. Tung ki qi gen ki yi ne zhi yu tup si jie jie ngop se sui ba yung tup qi yu zhi. Bian na rin min zhi wei xia zi zang ma ta le nu so zi le xin ne tung ki gu rim na reng chung ru guo zi ta. Nebu sewa, tuzi la zi jie jie jie, ngop se sui ba yung tup qi yu. Tame tung zhi gip du yi ne, tung ki qi gen ki ngar si ngop se sui ba ne gyu ru tong jin qi yu ba bian na tsong ba ka ji ge chuk be sui nyar tung zhi gip ne ngop se ki yung gyu gu nu tang gyung wei che rib ri ba cun jin qi yu ri. So zhe sui nyar gyu zhi khen zhe si pe ju qie rung. Tar tu jie xie bi ne, ming ar ngop se sui ba gyung gyung qi khen tup qi ji yin ba ri. Yine, tung wei to, ngop se maang qi war chu du zi to ba yu ba din tsang ma chang su qie ne nyar ca qi gyu tsang ba mi bi yung gyu tang gyung wei che rib ki bi ki ne dun che si. Tse zangma ni xien ki dan bie lang ma yi nam. Dup ne zangma zhu xin bie ngop se tong du. Mi ke si ke ti ni xien ki dan ne la bie biu se xin bie ngop se yin ba ta. Song ma yin ba ka chi ki ngop se gang gi rupi ti da dup chi. ngop se sui ba yin do che wei min nam seng bu yu ri. Tung wei to ma ri. Tanda la da chi xin bie ge ge gi tse xir xin na. Rang ge ki ngop se zangma gyub che di miya ti. Tse shum lo zong xin bie ngop se ki gyub che dian ba li. Ti wei nian ba yu ri. Ti gyum tse ni ngop se zangma le nu zeng chu tang du bie gyu rim changma mu ri li ri. Rim to qi gu gu yu bie. Ngop se chang ma nyam si qi du. Ke di ting na ngop se rupi zhi yu na gyun mi bie ngop se xin da la gyung wei che rupi bak zo ting ni bie ning ko so zi. Chong bai ngui ni xie bie na che xin jie zhang cai ga li ge na tuan cai cai ling cui de qi mi tu bu ma si. Ti wei so zhong to tui mi rung wa ti. Chong ba zhi ti li tu wei kung gun po si. Xian yang ngop se ki ma ju gyub jie ko zhi qi bie gyun rim nan ki song nyar to dam tang. Xin mian xip xi ri. Chang chen to dam jie yang cang wang yi bar tu. Ye gub ki sa jie dian jia cai xi tang tuan gui. Ti qi ri. Xin li so rin hui ni xie bie na rin bu xin dan bie ngop se zang mei gyub jie tang. Sui gyun ngop se chom lian nan ki ngop zi da du bie na ti dian jia rin xin ngang wei to yu bai gang. Cen dian ki le nu su jie nang. Khor gang ki zang zhe rin bu ti. Kim zang ki tep zang li to yu ba tang. ngop se su wo tang zang zhe qi bie gyu rim shi bu. Ne li ki bie guo ne qi. Ta zhi xin ne, si cong gu zi cong ga na li li gu yo zhi. Yi ne, ngop se zangma ni, gya zi gya tangba zangma yinba cun mi tu. Kang yin si ne, chua ji ne xie bi ne, ngop se zang zhu tang, dup du, mi tang, ji ji tang, ngop se le gyun yu ba yu tu me ba ti. Gyun wei chi rib gi bi tang, qing wei yin gyu ki nying ga yang qi ru zhu yu. Gyun dian ki cho wei chu, xia zai nang tong ma xu ki gyun wei chi rib ni, ru sung bu zhi yin. Ti ji da, ne bu du mi, wen gya ru sung bu zhi di da ki, chi yin ngop se ki pong zhom nying gyu tang, ru sung gyo ru dan di. chi yin ngop se sok zhom tou xie yun tong ru xi ra zhu si. chua xin xin ne, ke di ngop se zang me le nu lu zi cian dian min bu yin ne ya, bu zhi gi bi qi zi. ti na ne, gyun tu tong ma xu ki ne gin ni, long ge yu sin tang, sen mu shi sin so yin. mo xin gan zui tu da tu, gyun wei chi rib le xi jie qi de mi gyang, ren ni gi di tang dang dian jia gi qi tu. gyun tu ngop se zang me nyu ge wo, cian yin yi jin yu bie cong da ki le nu su zhi tang, gu zi cong gang ki tun zi dang gui. ta zhi gu zi cong gang mang bu gyang, kong ti tu bie, ma la dun yu. ngop se zang me nyu ge, ngan zui ti da ki, top dang la ki le xi xi jie jie, cai dun yi mi le dian ne. ngop se ti da, xin zhi ken ne, gu zi cong gang le li gu yu mi qi tu. ti da qi bi ne, cang me luo di wo yong tu. ngu ne sim yu le dian bi xi li ya. gu zi cong gang nang, gom ju na lu bie, ngop se zang ma li ya. xie gui bie ne mang gu tin zhe du. ti rin bo xi ti, si gen gu chuo gu cui yi ne. ti wei de di wo tang, dian jia, luo di wei guo ne, ngop se zang ma qiu qiu.
1: zi guan ling ge, ti rin ki nang duan cang ma jiu jie zu. nama hei ge ne mo tui je, ngan zui li cengi nang duan ka sin du yu yi na, ki rang ge la do ka ba ki to tu, pen zhong long ting nian zhi li gu ki chu ri ting de ham, ya na, ya ge ki to ne, zhu feng yun xi be APP di pen lin na ne si chu ri.
2: 就是真的一套套，俺嘴里真的明明呀。菜场同志是属于外，那么人家菜，俺嘴里真的叫铁路公家谈钱林，肯定能对你，天干难就是。菜场人别，绿洲南南，别当了，偏不切。这个我们咋，我们云南第一，小酒精上去经营嘛，俺东家的你自己的。苏木中大南呀的呢，他讲的坚持不起来。
3: 他把多人一个社会内头的呢，重大难呀的呢，第二件呢，坚持不起来的。人家绿的身体的车都绿江能我拍照。
4: 路上军别三军呢，给他给点零银。他让这军队呢，俺呢，在打工，别弄这个，俺呢，拆打车不就？
5: 对呀，对，觉得别吃不新鲜的一下。
6: 对了，苦养别生干的，别谈给种子油。
7: 大龙啊，大，我这几天呢，那生干苦养过，把养过家的，别吃不新鲜的一下。
8: 你那内部就那生半辈子，你不懂。
9: 生不进不就那叫俺家的姐妹来领着用的，
10: 所以那大中年那大专业那大菜人不觉得卡些些就那些。
11: 대화마들 깨워 수양네 탕부총나 대례 파바지

Sumalingi kumkamsa, lingi ne nam shi shib shi li zin, sen sen nam ba toja na shu yin. Kesa rang jung gi sacha mang chi war chapa pop ta, che ju nam shi gi tirin shok ba, sacha mang chi we chui zay yin, ci shi ma ji we to ne ma cha du. Ma zay tirin ne, gam du ba go zu yung gu yu, chok ma wu shi chu ge ga zho be che shi yu sha ri. Wen zi che ba shi ne, ma wu ni ma sum rin li ya, rang jung gi sacha mang chi war chapa pop gu ta, chi chu ta gong me rin li ya, zhu cha pop so gi de gyu nam shi yung la bu yu. Che zan chi le pi gup, chi du so che zhi nam gui bu ta, cho chu na ro na. Nam shi pi jo gong ne shu bi ne, to gong, nang chu ta shi zi gu le chapa chung ne jing we pa pop gu, sacha ka ji le chapa chung ne chi we pa pop gu. Le si ta lo ga, ying chi long we nung we je le nam tim ne chapa chung wa zhu cha de pop gu, sacha ka ji le chapa chung wa pop gu. Ti min se gu ka le zheng bo mang bu ko ne gu bri, nam ti gu ta sacha nyung xie xi le chapa sim sim pop gu. Ti ne sen yin ni mo, nang chu ta shi zi le zi cheng gu le ya, nam tim ne chapa chung wa zhu cha de pop gu ta sacha ka ji le ya chapa chung wa pop gu. Ti min se gu ka le zheng bo mang bu ko le gu, sacha nyung xie xi le chapa sim sim pop gu. Dui maa cha chupa wen nam shi gin bi maa wu nian ji rin, shi zi ting ri ta, ding gi, di xin gi rong ta, nian na, cham du ku rup ta, jiong da, nian chi sa cha maang chi wa, lo ge cho na ta, nang chu lo ri, ji ru jie li ya, sa xin nui zi yuan nian ga jiong chi zam du. Che zan ji yu cham pa ka ni, ri ni wo so gi, sa xin nui zi guk top tia lo, to na na ro. Jiam la xib jian wan da ka ji, si ro na. Ta sa chun guan chu le, cha pa chung pa mne rim shi, zi maa mu ku ri gyu, chui zang chan chuk zi ni, ni zang ni pa ri. Lun chup zon le chapa chung pom ne rim xin chapa sim sim pop gyu, chui zang chan gen ne ni shu pa ri. Sam chup zi chui le chapa chung pom ne rim xin zheng mam kor gyu, chui zang chan gen ne ni shu pa ri. Kan pa zon le chapa sim sim pom ne rim xin zheng mam kor gyu, chui zang chan xin ne juan ga pa ri. Sa ka zon le chapa sim sim pom ne rim xin zheng mam kor gyu, chui zang chan chu ne ju ge pa ri. Ni dong chui le chapa sim sim pom ne rim xin zheng mam kor gyu, chui zang chan ju ne ni zi ji pa ri. Chong kien zon le chapa sim sim pom ne rim xin zheng mam

chana nang ki chadong jik den nang tu ki jing yin ni lo du me be chun ni chi shi ce so ti jik zho ge jie su cu ju ti nam kang zhung tu chua la du yin zhu chong ma ni ma xin nyam chung we ger nguy si yin na ya xi zhe cu ju peng rim chui tu ye che ken kyung shu ge che shi shi

jini rimu zog camsu. Jiangdou ki yarjo namba na cae ta chokzong kyun gui la kyab. Yedin ki chumei kerjangi cha tini, seje kimgyu nang ki subon cheshu ki reni seje shi. Te lo ni ki cha gendu lemata yin rung, te shoba kyang ci rin ze la mi jik la zam sim ki yue. Te para da cui tu pa pebu si nang me, te ngui to la sim zip chenpa chi ki yue. Te ya, yarga malip kong la kui yin ji lo la pe bie san da shik nye ba chi ku. Chirui tu cune qi xin bie reni si jie ce ze ji cha ra lo si ju la zem yin ba ta. Kwan zo ro rang rang ki dian jia ki san da zhe yu. Te le, tu dong rin la cha na chui tu rang la chan bie si jia mu ri si cui ju ti ni le la ba shik min ba cun ji yu. Reni si jia po ri la cun na lu ri la dian ne na zi nang tu rang rang la wang wu wei ga ma shik nye ba ra chi ku. Te ya, rin zi la li mi sum ju sim bie chudu rin bu ti ni nam yun ki se cui jie ta guk sun qi bie la zi ya bu xi yin ba pu. Ta dong, reni se jie ge zhe nye mu xin zho tu bie cun jia ming se jin xin ya shi. Te ya, chudu qin bu te gi deng kin reni se jia na xun ti long de qin zhe xi gyu min da cui qie.

gawe kyo tsu ngwe ne nen dini tashib kyu ta palen kyu likshu tisi. Ma yun ni, yun nan bo sha ne yinbe reng zhung kham la palen che be barba si si. Tiri ma yun ki, tongbi guan reng zhung songjab kyu nak sib du, ko be chobo lu dup shik di, se je chamnyere dol jen da war yon yue.

0: Tandanya chiliya nga buk tsab nye gyi slab yi na nye bu chen de yo ba dine zang gui yi ge ling zhe bu do bang zhe nye yo shi sha yi chi du yi chi ge xian na zhang ge ke ma lian ge rin ba
1: nge ge lang xu bin ba an wo suo yu
0: shang ge wo suo rin dan xi ran ne ri be
1: Mən xin yé bāb chūn chūla, chūn tās mē bāchē, gō chūn yé shì. Yīnē ngē mī xin dā lā, bābā sū bī sī mē.
0: Kē sī, ngē chī lā, rāng gā sō lē gu yī sī nā, rāng sūn bō wān chū nē tā gā mā shì. Yī chī gā duwē.
1: Yī chī gī, yīnē ngē nāo tā gā mā shì. Chik sebi na matsu lobda, ni sebi na kipsan shashi.
0: Shiga nyebe gala uzu sashdo.
2: Gobo hula, nye jujo duzi chungti nesu jili shigma shi. Inchi kira nge jujo nyema gui la, kisi nye gui pi na, jujo ge kira se tak ju shi. Inye, kira nge gong song za, kira nge song le jego chun kyon rung shi.
1: Karsi.
0: Kari, nga se zi duwe.
1: Bugu hengju xeba se yung ma shi. Nge gen roba lagu jan kje se.
0: Kye se rang ge nga. Kyun zo Beijing wa, ngo su gor si gi. Ngo su me na, sun bo de ne nyingbo yo ma re sarwa. Ye ne Beijing wa ka zuge, din zhe che tu me, nye xe mo su. Shi de, shang ge che tu si ri.
1: Di xia. Kami gharu yu ni korja su ma shi, chagin gharu yu ni duen nanda.
0: Nye ngui di, rali ya ur sam ting zui ting zhe yu be.
1: Xie mo dong nga bati zhe ni, nga da chintu miru su nga pe be. Mi zang mu gugbu men zang, kertu zun tak shi. Ki ghe zui di, ki xie chou shi. Yine ngui nyum zang neng zui la, nge zi renga yegu yu, yong duwe.
3: Kalina. Oh, yeah, ma. Tantachi, nyangu ne wakyon tsue musu. Fungtuge ura la kaptun tani, tantongu ya ya khari ina.
0: Nye rahli ya, nguye tsu ratu be, yi chi yus labi ima.
3: Ale.

0: Kiran uchi nam desu ngu mangzao didu le simku kyo nang midu kiran ke tatao chi nang na yung duke la. Kiesi yungu me na nga chensi tamad ki dhugin dal.
1: Tuan da di ya, nye kye kye hak huma chung a.
0: Yung a, kiran ke hak ying de, yung a, chi nang a chik dhugin. 계란 잘라 놨어. 아, 죽인다. 자자라, 더 자라. 계란 잘라 놨어.